kumata. Tinubaka niya yung nito sa aktulok tuminong niyo. Yung nito kami nito mas tuluan ito ni itsubik. Kaya may yung tingok si Mayo Halunan upirayak taas si Masud. Kaya na dami inikat siya kung nangyong nakaksubik.

na miu atavi umaguna na kaksu. Iyo suwa nga ako mabarlalo kusubik sunami kaya. Inisulok kumi atok sulok kunga inailitsunga. Man ahaluna sunalimani al chiyudwa tsego simaningan. Sakila kiyo wino. Abiga suwa sigin na panyago litsamik. Ang atok suuti atok nikala kiyo umunga pitutimot atavi ugami. Sana daw na awal daw si magusahaktok halunanot sunalimatsyanik awal tiyudwanot awal daw tsune. Day mangalit. Tunga binyok daw liyak na binong minin 1867 ni. Biyun na ho raksugik, biyun maraksuko din yung natuloy namin. Isumay na kaya di katsyado yun. Sunalimatsyanik o tsurihatlatik. Daga sunalimatsyanik yun ni Inilang kunang ako daw ulit Namasang ako daw sa doon na ulit sa milyo. Lako na ni Aul Chiyo Minit. Ito parang sa nalaksulit. Canada may ani gumalibing na laki ulit sa sakit talaga nakilig ko. Isumanak to na kanyang okay lalaksi man ang imat. Yan ay yukat sa lalak mga. Kaya na imat ko may himalak ko. Makuwit sa Quebec may abigasura niya haksi mabukot. Asyalo Aming aswak niyo lang alam niyo at ilang misyon ni Alberta mi. Daba ni sibunit sa tingin aming aswak niyo nagawa ko daw walang anin nga. Tuki katiyang itutuin niya wala ako na ko. Canada, pikirali ulok si mabok. Aming aswak niyo nagawa ko daw walang anin nga ta. Tuki mo ulit sa haktita ulit siya nga ni. 2,000 akaw nga ni. Pikirali ulok si mabok. Halunanin ko tayo yung Clarity Act. Kanya pisawili ako si Mayok. Tukis niya kay siya kasawa ko tawag. Matuminga. Abi kasawa ko ni Mik. Nakawa ko ni Marahakay ko tawag. Atok suuti. Maniyaw ko. Nakawa ko niyo. Nakawa ko tawag. Lutsali ako suli. Pito di talo ko nga. Nalunak to walali ko si Mayok ko tawag ya hangila. Imay mat. Awalat talaki ko maangya kami. Ang hatigay kasawa ko tawag ya hamakit timik. Kawa mahakbi ako siyo na liyata Canada mo at ako na ako di siya nganik. Daman na lo Canada o pisarak daw nganik sa ngutiki ko daw kaya hakaraksun eh. Kaya nilo na taan na Clarity Act. Sabi ka siya ako malok tunod Alberta miyunod. Kamak ko daw wala ang nimitsun eh. Sabi ka siya ako maraminik pero sige ko daw tingin ni kami. Sabi ka siya ako niyo man na Pinsuwa ka usubo niya Canada o kaya may lingan na kikutliya o tigisimaya ka loa nga. Kanuluwal ko yun na yusa ka ko daw wala ko nago at to daw wala ko tulimat siya at kanuling nga at daw wala ko nini arigyas yurok to hakarak pat ito di hak to nalo nang ngigil mat. Ito yan nilo eh. Canada o pisawali ako si Marana Clarity Act kaya si Marlutok tatuwali Canada mi Dapa mga ako siya nung kasayit. Abito si mga provinces. Inyang niya kakatigin niya ni Canada mit. Daman na atok suri niya katsalo ni kisya niya mo yung inay niyo mit. Canada wali yung nakuha ko na kung kiliyok daw si mga tingin. As ito yung nakayak daw napata. Kanwe rin nga atok daw lutik. Abigas wakti niya Canada mit. Tiyo ko matsulit. Unang misip pamata. Ilang nga makaya lulugawan lahat Canada nung nakuti nga pigaswak subit. Makwali, gawin makakaya ko siya nung kusayit at udok siya ng provinces. Ito to si maningit. Ito na ito yung akto ko daw lulit sa kadaw yung lirahang ito duwat. Takulugit Quebec lo, Alberta lo.

0: ak yeexak sama ak yeexak sima yi tox man la tànn xubbasini li mi wan mi tooyi mun dama ko ilisa ilisaw tigi yow neex tuin at jigéeb lu tiit am ma lu àqi sox sima lu ti pexo padlee lu ti tàkkwal ili padlee yeg ni xub waxta wat lee ni am sima mata xubeegi teexta tànn ak xaago wan tànn ataw summi ili neexti ko ruit tabbani aw ya ngum nextu ci bu la pangul lu ti ani koy neeram mata ta ko ni nga ak ya to kan ci ma lu tuni
1: ili say jini tamatu ma mi sana tu sax ci ma fi ci xane tu lu ci ma ni nga ne
0: biya biya nam na saw ni wax ci ma lu ti ko xax tax ci ma yoon amar tay ko ili say yu to xax tu yi xaw ma xat tax tu nam mi ni ti ta ra ta ra mata pilo ngox tu mi inu ti tok tu mi inutti tortu li amana to na to na mata amal tan inutti to lu khaluna te to lu parna taw se mal ma adji ti taw se mal lutin tabona bi yam na so wer ni nga ne ili sey ni li to sax se mayu te man na bi yam so lu ni nga ni
1: tamanna nuna vo me ili sey ko katu ci khatigi ko o khala mata nga yu kha nga cpc ko na ka ni lo to me isamalu te khana ga suti khanu ta na ili ne ga taw la to ili ili sey ki salo atti lu si khanu ili nga na nga ne isamalu te ga lo se mamma tamanna o khaw sa ki kunna pe te me to se maninga
0: la ili sey ki sax jo ro se magat manna musulu ili ili sey ki sax tu gun khinat tu gun ili sey sanin tam ta ko ci sene ili neertu ili neew no mata ili sey xappata tamane akago yumi piger la suma mata ta ko ili neertu loy kon kana yati sene qaniltu qaniq sima laktu man amalo nani ci sima yu amiso no xaro laktu ni tabani okay piger neer ni ngani tabunga temna parna to parna sima ti akoy gi ya
1: tamanna teme tu simaningano kanolle pannauti sane ammalo kanolle aqiga rote sane tamanna pechuti gillugo o khawsaqi gunna qiveo
0: ajigi ngituti ne la pilir yare khatta il sey ni iqana yati ta tinna suksuta pilo ngortu nuna la galango no sane illu kissarni tan aksoro tulugoti khattaman il sey tap nuna le noro magal wax suti kisene lu saxate ngi ni ayo tolo te xaar tax suti tamako takko li ili neero ti sangi ak sux ti ter su malon ni ngi nu tan isumaalo na ngi nir solorto amalo man takko piyare su malati go qubba sin ni mi ataw su 6 mon piyare su malax suti go amalo akago law ngati lugo d'accord pilere yow nexti luwit ili sey sur le qubbasini li pingasun tamane okeo ili nexti taw pagi magalaw tu parna taw sima pagi suti pigar ne la pata okeo teina qubbasini li pingasun no la pata teman khaw yi matte parna sima terlu ti teman ne linga yun akisuina suksima yugun
1: ili sey xappisi naamatune inuti tu suuni taakkununga ili sey yuuneartunu xottinilinun maqunu
0: maanna amigax si xattartugut inuti toqtuni ammalo niriwtugut taakko ili neertui piyare padlee lertillugit ili sey ngoxasuktuin inuti toqtuni ili sey ni amisuunersani piwatlee neertugut manna yo silatu sax be ko tigot kholini nona lenni ili sey sani ili nert tigatta te ko na piyare padle ro tilu ta ko inuti tok to enwi ta bunga padle ne arni ngano ta na aksoro tigilu tigot ammalo ta ko yuma ter to te ko ili sey ngoma yoy il kholini nona lenni nammen nona ko tingani lonni ili ne yaw nax bal nax saw ni ngano ta bona ko vega yara ci seni sukkay to surlu akago tadlimano ili sharia hamata sen temen na ili tiak si magaya hamni ngini lulu ki sieni tako tau tudlugi tamakko at kayu siti narotigot inun ni ili se yisani amigarun ni urjumi lartugot
1: tamanna pannautigilak susiu inutitulagin ili sahtau ni artillugit

0: tuti tan na tabba par na taw si madluni amalo atolak taw si madluni tay ko akka kombasini li makon il na tinya tu tawani ukeng yo tamakuni nga atoy na xawul te tamako il na rotiw na tuni par na su par na pagir tiar sama kat tam tay li sey ayung toro gi ga kitay ko li sey tay menet lu takot a jing of this toast to my german of the lugin no na vole mam tay men ale ne gi ya tako il ner to le ikot ikay to tuar sama mot tabuna il ner titina suksuti tabunga il ner ville le tarte de lugin man parna sama tiar suti amalo kisutu ne atina lugt taw sama tiar lugin ko wena
1: kiun lamme David kisumi qawsi saqa fiki view tamanna ila gaxiguma vi pivigatote
0: intana ila a parna tawse masu yama man atolakta wallati lugu alayne giya amal khuwege yakata ko ilinere lortu ilinere tartu tamane qobasini limme tawsumi takko sibudle pakolo matata simi ngatoxutin tema qobasini limme makom mori route ci wul paago ne am tam ak ko ilinert tinum asu jika da to na won ngi natta ta ko tab tapiku nga ko wasini le moto yo mo atok ne lo pita ko ni nga par na taw sima yoni ta bona ale ne gi ya ta ko so lo en ota kama na ko wasini le me ataw so me mata ta ko te men na ko ami so te men ne nyamata ale ne gi tiata
1: Koyana mailer page David pivigatigun nagataagattige.
0: Koyana mito Mary.
2: Ana David akherok no no minister yok ilinnatul ginan motusa kay nata CBC kone Mary powder up so on along ago. Ilak mana sila to people later so sonia along me yut hotel me rutte kalluna tito kay non ne along me yugot kisiani naming sila to people later so solo to gin it to song along me rutte tanda. Ingatiu yung ilag ingil siliusi o kateri o yung kusapig niyang mayabot tan no tan ilag ni pilio si mayok tamas mo misan at ako sa katilogo ilag utiri lang ang mga tiyatong asutiyat winagasi

0: пекуяксак аақкигаагутоо кинауялеортуну таксиартаунэрму куппагаартауллутик сорусерну кинауяртаанго каттартут икаюутик сабаутууллутик неққаттиангилуақаттарнэрму акитулуарнингиннуллу
1: микиюугалуами кайорнахартуулуарнаа маттаманна қувианаллариту
0: таанна пекуяк атулерпиксақартоқ July 1ми кисаанали акилертауяриулаарпут September 1пат July mi September mo ilagayako tao kayang waktu bini katoksok tao ngin nalakto tuniyaw lutiglo akilak tao yun naksip pata September mi. Nukak palayarak tilugi o kakti David Jonas e o kausik sa kalawpo nagwakan nagakalang ningin ni tasi uyak jamiw nukalaw tilugo maligalawti nga. Nagwang nakakit tao si mayok September 28 mo. Maligalawti tango yolo bigaya kayang waktu ni. Ukiaksak siyo tingan ikatimalak pata, October 22 mi. Caitlin Jonas, CBC Pivaleyo, ikalun ni.
2: Dabani ilin niya na wakagungan ino na wakagwa pa makunutami. Ilin niya katani kapigay alikatanut. Ilin niya nilamotaw sa musakhi lawtun. Akago tamata ko ilagay ataw hatanak tuwid. Ilin niya katsaw juwid. Ata ko ato ni Abitok si Majunun, David Akayako ilan niya tulog si Kuminas tungo ko na ito, kaso si Tiala ito, kasi ano isa malaw ito kato ilan niya ito si Jikin namin.
3: At jiging ito tina ila, pili kaya kaya kakata ito, ilisa ni ikanayak ni taak din na suksuta, pili ang wakto min nun alakalangon na sani, idlukisar ni taan na aksuara tulog ito kato man, ilisa itap. Nuna linoko magalawak suti kisya ni ito sa katiyangin ninyo ayo tulog ta kakatak suti tamagkwa.
2: Nuna po ilin niya si katudya katigayang ito kaya nga ko na ito. Ota ko ilin niya ni linyo makunod ilin niya at sayo kaya sa ato na kukula kalawang mga tap. Kisya niya kaya kukula ito. Ota ko ilin niya at si panasimat siya lahat doon. Nani labut 2026 kajusi balle me kunne peg mita bani pina so ko si jumi nuna butung abi kamalu ke balle no ikatu je hati ge ikati ti ti ju inun ni ke balle me nga tuning ilage ngu ju takko ilangam ni ku ju halluna ni po balle ku yaksi matin lugu 1940s amalu 50s iloving in ni takune agunna ne amata amalu tau takko 30 hani ke jangani tu go amalu talli mait uvikkai kajuktiit amalu ukakatitsau juktusajit ajukaksuidi amalu nidjau sijaktiit taakua makuuni ilivaksivin nut himikugertu neartun Saint Vital amalu isumagaja 7 nut ilivaktau viusimajuk hitungwa kajavulauksimajuk amalu Brookside ilivakbinga juonasi akumalik tanaula chijien tiaikunnu.
4: Tämä on tämä on
2: Nani labutta ko asingin ni ngato na bitok si majuni katiti chakatak si mamijui Hamilton mi Quebec City amalo Edmonton CBC kut ilagajaw mata Winnipeg mi tako tusak biga hatta ni ataputaban ni pinaso ako si mi. Halun ni nuna lipaw sa koka ko tama Jimmy Hilabak ulan ni taban ni pinaso ako si unungo ni atok tau ni atok Catherine Barbias tana ikhaili sakti chiji kanu iteli mati chiji ikhaili puy jawak bingani ukhalaw to Jimmy Hilabak tana pimaki uti chikat talawak si mamman pingoang nirming amalu tako kinaw siyang ninuwa si sinalo di nuna linnu tako at jiging ito no pingoang uti chaw gumang ni ato di.
5: So he really wanted his legacy to
2: Pimare utichatala waxima ma ikama jawna harlawni lutama ko ubikkei dilauti tawge kanrele pingone mo amala suja chahti tawluti kinaw jamnilu atuina ubiuluti takko ilaw kunna chehatanne amata takko 1 kilometer 3 kilometer amala 5 kilometers ulla ne atuit ubaluni pisugunna meju na chengo jalanne ami Pabias, joka ei kannella ollut 2019, pikeä lauksi maju atsattelu, niin me ei ole kattelauksi maju mihalun, niin ne kattikin elää maju nyt jäusi jallu.

kanu ni ko ka sa di ta lo sa mami ingat ti ulo ni ingyu si liok ti ulo ni li ingyu si liok ti ulo ni dan ma nanu ta mik ni jersing ni jau ni jau si mik ma pi tamari nu na vom mi ta na ka yima yo yo pi dre ka ti gilo ni Andrew Morrison tamas mi sa na to ko sa kang ne amat to sang ne lang mi yebu ma na ti at amalo 925 pa ta na ka sa lo to kinu ti tut amalo kallo na ri to pi bale yo la ni ya kallo ni

$1 million ni atok tok ti tau chau ti gijuit tai mata ko ke na je ro ti chele lau ti lugin pina so ro si lau to mita ko ang tau lau to ke akeli cha hab ngin na sapu ti jau kun nak tu ti August 28 munun ba fanlan ke se ne kat tu bi le kan re hala tu ta bani tak he ujumi ta ko na lu na sige hala matan na le atok tok ti chikan ni la ka ba fanlan ngila ta ko

pe mine, ala si eu pe mirați, lumea ce nu uită, n-a găgeau, June 15. Da bane pe nasu au să tine, hanu vila ngai pa pe da bane harone. Ne pe mine, ala tu si si bisi North Ready One, a koti ga hatak ta vot. Da bane ne harone, ala tsau te gilu si, June 15. Ne pe vokutu sa pe hanu ala mi yusi, tu nak tango ti lugu da makua, hanu ita palau si mami mata. Dan ulah tu saya siok kami la siok kami kerja buat siok mayor dapat lau semayok dan Jimmy kelabak amalo dan flash ada hak di mari hak dalau semayawan bi yudik luli ubah kau je majukut kamu tahu yak tu ni siok tak dalau semayi mat amalo siokan nak saudi nak ada dalau semayawan. So leo tau ka kaya sa alo tuino tito kaluna tito pibla yun ako na mapan ang mayok amalo Jamie to at siya silaw kanin na kaya rin nakikaktala me narunan na ang mayok dahil mga ilaw kumakata to ako at siya nipili ako tau kumakot siya tuin na ako taktakot nipibok kulikot nipibok ko tau sunni dako ay inakakbagi kong nasiyak ta sinan lituin na ngayon ka na pakapiusyo kong lang dusang nakjuala wat doon na yun nun nakatigay man ikamal ko inakotuin na ngayon dusak ta si jutigay hawa matuwa ko ba inakulak amal daw suni dako tamaking takiyo doon nagsabi na ikakalim akong nakayak doon di umalaw ilit si nun na ngayon narataw nakpangukatak to ulo din lago. Hi, day ma 1888 8965 1315 Aduh nak hati tahu memang ada bang kailan mohon pilih tak bagi jauh yunon macam aku nak nak lau dah

0: Ik kom met Juin. Ja, ben ga je.
1: Caitlin Jonas, tu sera bigelabo.
2: Pingasono pinaswagosun no kinao yakto tiksat o kausiu katalaw tilugit apersuta o katalaw tilugillo. Commissioner Tungilinga Lou Philip, maligalaw ving molaw po pingok titiak tortuni, peko yaksani.
3: Commissioner Tugligayaw nila atok lugo kubiya juktung ukuwa peko yaksin, pingok titunang niyakit.
2: Sivolakti John Main sakilaw tangi tisamat peko yaksa. Kingulak pang may okalamataw yung naksilaw po pingok titaw lutiglo kitakko ngutilogo. Takwa ilulakaktutik nuna vumikinaw yakto kutiksani ilagay ako tiksanilo. Tisamagayaw yok peko yaksa akigay ako taw yok kinaw yalok tunu taksi yaktaw nang mo. Kupakaktaw lutik sokosang no kinaw yakta ang okatakdut. Ikayutik sa bauti lutik, nakakati ang ilawa katang ng mo at ituruan ng inulo.
4: Mikiyuga luamik, kayong nakaktuluan nga amat naman na kuwena at lakit to.
2: Taan na pekoyak at ulapik sa kaktok July 1 May. Kisanili akilaktaw yak ay urapot September 8. July mi September mo ilagay ako daw kayang wakto bini katoksok daw ngin na rakto. Tuniyaw lutiglo akilak daw yun naksipata September mi. Nukak palerak tilugi o kakti David Jonas o kausik sa kalawpo. Nagwakan na kaya kalangin ni tasi uyak jamiw. Nukalaw tilugo maliga daw tinga. Nagwang nakakit daw si mayok September 28 mo. Maliga daw titango yolo bigay kayang wakto ni. Uke aksaksi utinganik katimalak pata, October 22 mi. Caitlin Jonas, CBC Pivalleyo, Ikalumni.
1: Takwa tau suli, amali. Galiok bimi takwa, tabanya kago yunu nabuk gaba makut. Nutami ilinela katanun, amalu ilinela nilid. Atau sumilinela katani sakhilaw mata. Apa aku temata ko ilagi hatar na tuin David akay ko ilini at ulag di komunis tungan o kala to ka temata ko kaju si chela to ilini at sa kasi ni sumalo to hat to ilini at tizi amigam ningin ni
5: at jigin ito tinila pili ko yaka hatar te ilse ni ikana yakti tak tinna suksuta pili ang wato min nuna lagalang unusani idlukis sa nitan na aksual tulog tayo katman ilisay tap nuna lino ako magalak sa tikisan idlus sa katyang nino ayo tulog tayo katak sa tita magkot
1: tako nuna buhili na tichiji katunji katigayang ito kong ako kalawto tako kaya lahat ilinyang nili makuni ilinyang at sangaw kaya tsa kayo sigun na lamang kasi ni akaya ko kalaw medyo tako ilinyang tichiji atuin na ulakton Nanilabu 2026 kaju si mat Winnipeg mita bani pinasyo ako si Urumi nunabutung wabikut amaluki pala inu ikatu di katigit tako inu nik katitit si ju ikipal lang may ngatuning tako ilagay ngu ju inu kunni siya kakatak si majakalo na ni popal si matilugit 1940s amalu 50s

0: capello.
1: E no ha io ma. Ta ma una nulla nulla che me devo. E la che se ne la salle me. E non mi tu io ma salle me per cosa ne tu io ma. Ta ma una nulla che me devo. 1969 okay. 17 look below. Aga 31 mi. Er nagel tara na kwatta oki okta na lettilu ta mauma no lautin magatta au lara tu wi lautin magnittuma tin mi si ula tikin matai na tenna iki tuin na lautin na yugu sunalu mi nektangil suta no tara katakua angupiga tana uiga tattuina ta mauma Nego yuma na se witu naksugu tin misiula tu tikito kama akita si mayuko ko tu chado ku taku ilang ina yaku metik salimo nego lao si mang mata ang gao ne alok mati ito kata umugu no pagarelo taku tiyun salim si tamao ko lao tu niko no pagarelo taku manu niko luga Kena lauk semangat tiga tanah kuno. Tanah nang ni utau katigi elektara. Kapti na kulung luta. Sabau lauk tuwok kai tamau ngunau til luta. Tetsi mami. Nung na tuwi lauk mitu ngatai ma nupugu. Cunau baru. Ukau ti lauk senang nisuni nga angutin ma. Atata ngatagaw angayuk. Kangayugi ayro tulaw sin mangikalong mag-atuna tay man natungor kaksuni. Tamang mo piyarin na kayati ko. Niyogong na sigutin na ksunga. Tunaliyang ito tagbilan na makoy nilitangin. Ama mo to kalaw malapilak daw ni kakuluwa ma. Ama mo tingaluin mo liyak. Mga talong na ulagin ito nga. Tamang mo titilaw sin maruko. No tugu chunau pa.
0: Kangexeneng mo.
1: E kangexeneng mo tagbu ma. Apilat tau si maju mo. Neogodju tau ju mo koktu ikilau si maju gu. Tamau ma. Chunau pa no tugu. Napang nakimang itugu chunau tati arun. Ik. Iglok doa kalilaw matay la tawon ni 67 ko kilu iglu takwa aminok chatu chana yao chim aminok chana yao chim malok tilu ko iglu kalok tilu ka iglu doa mi mikit ko lu iko chim uli ulaw iko ang yung net tilu ko Chunga limatia mo, pika pilimatia mo, kapilima mo. Chunga twinatia mo, kimaksugi. Inga gaduta kakapilaw min masala ino, inga gaduta kakmikalwak tugur. Taiman na tagwa, tutupibo. Upatita ulaw si maya uku siya, ikaw makatakak ko. Ama, kayo ko tegulo ilulikak doksun ako na matate matigwak si gilakta matuwalo. Ilulikso niyo nagsaktaw tiyak dulaw si mang mago. Dahil matakwa, pikutitari ak dulaw si marwak rabo.
0: Tana, nunarik joang urak tilugo kanyak lini.
1: Nuna lejuang luang tilu, tay naulom maman nali nuna lejuu. Every 6 months after katak tu suna sa kanit tema ilaw si madilog tu katak kanit tu tupik bayu matoklone. Tupik bayu matiw ni walor tamang makatin na tamang meuta no. Ila iluilong meuta no. Ilu-ilang niyuta ang laumit walawat talisali ni. Kusak daw ang niyuta mo nung naliyasinin na itikita ko yung miti makayalulaw si magata. Tayman na tagma. Tamani pirok
0: Oe rin nasung milugo nuna ta

0: Inoa ka te maro o kakao te lute kiso ka yangi luse au larao se manne kase so ka ema peko titit kingok paklugit tamang me kingok se maya te otek te lao se manne kpate kai
1: nao tiang te ema tupiliu panalao se magama ang malok tumi ila tupikalu lao tugunu saame walu atungi tabu kisiane Tagbanin yung naling may kata. Nukyupit ka rin itigan na utay ko. Ay kao magulari lang taka. Utak ti diw lang sinang itong aluni. Tay ko nung utaw tuwing magtuwin ay takatigun. Ang gani yung lang to sa limong marama. At rin na siya lang wala rama kaya nagtiutit ilaw si mang mga utak din na siya dangit at kakilisit din na siya dangit yung mga tayong nalutupin. Iyaw lang si mang mga tinakun at rin na siya lang si mga lawa rama na alaw dito. Iyaw lang ito ulo yung alam na ina peruksa ni adilingin manunami nanilimang Ananak siya matiwag law si mandagalawang mga inuprohama tigong ng mga ila tayo man na pero siya law si magama ang ayok kalata ka na yung isuwin kasi ang ananak siya tukon ng man tupong ni Tugun inukatiliwa ula yung amikitulong na ramagaya traktorya kalwa rama. Kaya yung aluwa matay na ula yung wakamanat siya kano ako yung minama. Ama iliwag daw maula yung sakpara takutuan. Tay man na adiit pangin mata piruksa nini nutakas kangalima ila Nang minito siya mong ikaluwak nga. Ananag siya nga inuto ang matigong ng mga kisiyani. Okumlek na rasyo mo kasi nutak ka nga. Kisiyani kayong mo. Kawin maiwalulaw matinuwi. Sangin na siya mo kayong mo. Kaluyo kayong minu. Okumlek at takso nga kanong minu. Nagtip pala ako si Mayang ananag siya ma. Dahil man nasang iliwan lalo to kayo. Nagtamukati walang suminga, nagtip pa suminga. Dahil man na piruksan iku nirakdaw si Magama.
0: Wa, asumari. Dahil man na inurik sa katakto binari.
1: Tiyuak. Tiwak tukak tutukawan matay man na inu sa aktukulong ni ayong ikak tiwa binaluit. Dahil kwa si Mulin wa yung mitiwalo lang mata.
0: Aksuliko.
1: Awi mayiwaluin.
0: Kisutuin na tiya kayungin ni kay pititi katak tuwinin. Ilasangik sara.
1: Ilasangik walong ni yung mitiwalong kuningan at kayungin ni Simuliw din ito aluin. In makatuktok ang nagpatuktok kayuan ng lutan makuning ating guyong ito na Simuliw din katak tuwinilagay.
0: Wow.
1: Tay man na. Kaluloy along maldisalit. Tay man na mo. Tamakuninga. Pig sang yung minap sa ni. Pititilwag tuwinil.
0: Tay maro.
1: Kayok sa nilugtang ano, okumiyak pagsuki, tamukad ilwag suki, pero sa ilwag tuwinil, tigo akangat.
0: Ayong

0: Itu vinerin.
1: Ralu, hanya itu vinerin. Inu tahu juga lu.
0: Ireno. Ite marutau inu aga apa kayu malutit. Si vulik pater mekai meksore opalerik tilutis okui supin.
1: Ila, tadi manila Sunga takaluak palaw minman. Inuya mo tagbating no akaya mo. Inuya ka tanak palaw ko mata. Ano ka mo ang kaksuti. Ukwali iman na tiwaglo. Ano nga? Tiwaglo mago na kaksuti. Tirok tayo. Tirok ni. Tirok itaw ni. Ukakaw gama. Iman na. Katikiya wa yang dengan nak sok kita nak cuglunga, awalnya ingin nama kita ni takba nak cuyok, kau tidak lagi lauk takkan ini kami meluak sokat dalama, pucukai maka malukan itu alu lauk mata cuma ni, kama alung negiung ni tak ulau cuma lauk itu pun, tapi kan ini alu nak tu minum nak pelauk cuma ni nata. Kami temada, kami wujud pun mata tak kuali nukcuk cakap tidak kejilau semaya nukcuk cakap nak cuman dia gema, cium lekan lekai, kami lihat cakap semaga luang ni gema, kan mungkin semaga lagi luang semaga tu. King milinya lah walau sebut tiupkan milau senang mengaku tenar lagi kita. Iman nale angin jukau tiri jua angin jua lumi nak cium tiupau tiri alumni nak cuk kita walau min mata walau nutakan. Tenar nutak cium ti ngalumi kami ngalumi lumi tenar na ilumi kami tiblu tenuk cua cubi aguti. Gigaw wala ulat tak tuloy sa magkwasan lima ula itilong ilong ni kukulong ni kaming wali pagtun na ula ililaw ama amali nupakakalat nga ila kamunakten ng nilisan lingi ano kakakatalok tilugin. Aula jil rama iman na amiyut ka alung lutin tiwa laung itu alung mata amiyut ka tay na kaangat ano pinuta kunung makay patung ano aliyang ujut tagba aula jil laung tagkana kilutuk tu anong nisatapang ng mga ata aula jing itu ma nung naling nikisyan tayo cuman yalugo. Tukuk berkau tu walau cendera tak panen yang malumi tak ujau kat parti maju tukuk aku begini tukuk aku lugu tak cuma ni lugu tukuk kalau si naga luang nangna ilali itu angwan ni aku. Ila le awak ni aktif ni lawak semang ikhlas tu kita makku ada tetiak kuku, anggup dimakan ada sama, agak kulum ni lawak tinggi lawak maga kayak tuan, anak-anak ada kunung man, ada tetiak kuku mabuk kunung maju, ila kau jangan letang itu mesti lawak maga kangen ni. Ata tema anak-anak aku nengnan ata tega ata tetek kumaturok selau maju kano tapi kan yang banyak tu kalau telu tapi ku ata tetek ku kat kabluna kaku teman nakai ajung maju tu kau luja kat teluk telu cepi kat teluk telu kabluna kani awla jilat tunga. Umiak kali lauk punglu agbang niak ti umiak ala aku ti biningin ni temat kuwa. Angu na sugum na aku ti gilali lektilu niju umiak ku. Teik kuwa. Aula jirakin. atianili nunga kai nakatta lok simagatta tai matenna atata tiang mago makkiu ango tukatigila ang mago kayuno anana kulo tenna siukan kising mitipul kakto takula simajatuaga tai kwa duplika pagong nyotin lugi ila nga kablu nakta na duplika katali lauk si magat. Ikiralo til lugu iglukak nakam nurangat apong mi duplik si magluta. Ka ikir nakta magyalo walauk dugalo aulat. Iglok duak takangin na ikot bisak takangin mag. Dahil man na pilauk si magat.
0: Tagwa kuling mo ako nasukpis eh.
1: Ila kuling mo kanungan. Kataw yan eh. Tsaka katalilang matalo. Tamagkuming nga ipo ito lang ni tsaka katalok tiluin mo silbig lang ni kapilio. O kapio silbig lang ni tukwali ulo yasot ito lang ni. Challe ila perok to haluang min mama tutuna nunalu kit perok to ni tirau yalu ni ila ngapita kan ni tu alu matua pa tua pa alu matawan na ila ngatukuk bigiro na oktabo perok to ni tu haluang min suni ila nga akaw walua kabla taman ta perok to wala oktabo Tamakwal o kaya nung naon itulong ni Perok si mga klutin. Dahil man na tawa ni ino ni Tuyugun. Amma, dahil mauko yung takakapang mga lawa, makulakay na, kulakakapay na lawa ko. Dahil si mga yutilugo, kataw yami nang ni Iyali, napinlo ko kataw lang kiyaw pilyo tukalaw si mang matay man na siyaw nung ni panako ni kinalugay lumi ako winingin ni ay wilo siyaw ni winingin ni dahil makiyupsaktak pagsuta na sigyak ko tamani pisinululuyak pagsuta siyaw nung ni katuktira law si mang miyugun. Ikumau sa katak suwi oksumi. Dahil man ikwalat yung nakwalo matasaw ni waluan. Panong ni kuga nga minutari ni yung nirangat.
0: Akakita ak parek tiluta oko yung may iglok dyan iglok aurek tiluta dahil sumani tupeng mingin nang nakparaw tilugo taman na ikaw manakataktuk sa ugarwagi pa.
1: Ilet tamangong itu kalau ikingin naluk pulau kemang itu waktu iman naluk juga lah kata kama uksa kaya kang itu gun inuk terai naga kang itu gun kok bingung lu aneti naga kang itu gun angin daksi mablung aman aku juga lah kata kuma ikituin naga kaktu. Tamakwa tungatuin na igadutigin na aktabo. O kwa makakaptala o tunga tamakko ni nga kawya kaptalo alisaksa nga. Kapiro rin ito ingula kaya leitay na ingula kaptakso bitila lao akta. Tay na iti uyalak tungul ingula tuin na lugu surlo tamadda pianik. Ayong ngilwalay mo.
0: Akakiyat ya katari katay la tay sumanili sa ilo unikak tao yun maana mo at jiging ita dyan makiarugi katari ang magit to sang nakatya kataktut ila aturok si mangikarok lugo tao to kong naksityak paglune
1: tay sumanila ila salim kukit tao halong man kak latak tung aula yung ito kulo yung Ni kaid leo lulut pagkalo aksuta. Upang nga kukilat kayo yung nangit sunilu.

0: takko ai vialui au jakku ai berta uvagi panok tu tau nang apatuk dormi tuk tu le marche ti tau nang alu apatuk dorm matai manna pivala umata kinak kuti sanung ukanga tu pengaran wakti lugu tai manna kini nidlu inung nidlu inukti gulu nuk kakti tau gya kaksu ta tau nani sinanga nitsiu jak panok simayu imanna nat kakjuak Jualu jujak pelau minal lisel ila umaya panuk jualu tuwalu pindai nakum ni siukalu umatai manna pivala umata ila akianitau akiarong nang ni aule yiyuma nukarau tilunga tibli nungakalau simagapta takualu angan naga jakku kana juga kayak angin raka panjiu kun ama akan lalu ku kata tak ku kalau akhirung nang niu tau lu tilu ta aku lagi nama nuta akan rugu tilu ma tak panele uma juli aluma ayu kaksum nilu kanu lu takina luwa kalu ayu sang nangi ila ngu yu wala unga tiktu ala u wala u makya gongna. Ila kimuk sinakun. Kablung niya nga tatadliman yu kuktu sinik pala uktu iman na tuwa rinika nga mi ataw sinang mutay kuma upaga chukta minu titin niya suti. Unga tiktu ala u wala u mat akko takang itilugo.
1: Wow. Ay maugi. Eh, salang mi tana, salang mi akarong nang mo.
0: Eh, salang mi. Kablo na, tay na, luna gilagtangan, iglog yung akakto, kablo na, mi mitaya, wala maniwit, kalila man. Iglog yung akakso, tiniwit, niwit, tiniwit, bilo, takwa, akulia, luna akta, wala akusok, luna. Sana viigunau sibi taikoli taikan hingitin lunga sana jauni kummata. Illa akea onnang miutau tillu teillä taina omikkaa kumajinnangi lauktunga lunni taikuminga kappiege aliegillä aliege katta lauksima jäkka. Tutsak tau jo kakpa lauksima man. Makita illa Natung ni tukaw nila nga sinigatong nalang tiluta, sinigatulog tiluta, sila ni pisubalog tualang may pitakay naktualaw wala umatay na sumakyalog at pesa katalaw si magama. Tamakwalo ila ikwa at ang anakayang manukat kung iukalikum aki akong taktangan Naki kiani ko piyari ni, nao jani ukku sikseling ni, takpangat. Ai jau lausi mang mati umiakut, au jakkut. Taika neili lausi mang mata taakkoa ukalikku. Atau sun neili oka lausi magattan rukujualing mi. Taimanna taakkoa nunakkatikilu killutiku takvani. Tai malli mun nakattang man amma go tok chung go kwa panak tak suni tita kang ni tu tai na umwa ku tok chung ni tok hak nek po pai tiluka tai ko le au le yin ni tak o kwa na galo tan tigwa tiga tai nalo attaga iyek na yan ni tau lok sima yu ata tanga inu jum nukti maluk tilugu tap tiwa ang naum nulau si mannong mata ata tanga tagu ukau ti si malau si magaluang nung magu nung nalimi au lakta ili kubulu ni utama anga nunak

0: sunnamatu a chaputi illa chaputi ujaktu ujagai igluleang ot kano ikalawit biliok sinayualong hutay tumatok tao tilugin ikaw magama ukiung ulit pakinakapit sa kiyaw ni aktuali tayo manda umayuli alung matay manda titilugin takpana kataw wala ako sinagano kung ano parang tiluta ini aktyong tagwawudot na katalimulutan kau lima ya kuluk kapil juk tay main naulang o kapaluk tu galaw tay kani nungut tolo matay no kasi gilaw taluk tano tagbo ino to ang bisak pungod lumi kasi ano luk tada kau di tin na luk tak ang matak kalunan ni tin na I tagbo makay
1: kau namin na Isabel ne pili ako na sila umago inuwa ka taktuini. Kivaldong niyo tabo uti. Unataw ikana ya katigiya bu Winnipeg ni ma Teresa. Udute wa ku Teresa.
2: Tami nga eh.
1: Tawo nga di suyak tuksimavin.
2: Tommy, the money Winnipeg me had out to go back or give a little meal. The Manga Winnipeg mo out locked it down, Mata, NTI Kuno, Adana, Nanny Lavot, Billy Riangozo, Attak Dowler Mima, Dagua, Dicky Lauk, Dui, give a little meal, Natching was a lav near me, Natching was a Milo, Ulumilo, Gatti, Gatti Gil Couch, the Ulla, Ulla, Gatti Dilogi, Dana, Nanny Lavot. Aula chizi Joanna siakumale unika kauma teach mani kano ato hatak to binyo mga tatago apu paluto yao laki tao vali akat tarap tiloge hallo na ano anya vili akat tao tiloge amalo ano pili ka hatak si malak mga tatago ano na botong aviko mami sarner ni tumisi kasawak so di ato tao si mazono kinguwa ano lo ata ko nga pablo katalaw sa mazono ila tukisigya teacher ka umay la kanuwili nga katalaw sa mga kanulo kinihatag mga tata ko ilove hakbiyo zone kalaw na ni kawze kawvo ko 1,000 kasat siya at inoy utik tuvin yung imata nung napum mo inogun niya tuvin yung chuti kalaw na ni namituin na kolo sa abitok si mazone ilovek tau si mamata kawze mazoko taman natok tau si malakto Hamilton me Quebec City me Edmonton milo takwa lo kivalo mio tamaw nga Winnipeg mo tikiti tau mata ulla kano presentation mo nga tau so buvalong na umichano atok tau kao so tukisigap di chika umadona siya kumali tamachuma umichano taman na atok tau kao so ulla tami
1: kivalo mio di tabung nga si majui kasingin nipa
2: takwa kivaler mio 16 in me kaya hakto vinyo galo kasi ani 30 ovo tako ilaw so tali mau chuti lo ovika i kaso kaya hakto si masoy tako ano nali ni nga hakto i haman hakto salik arviat kanyak siner lo tana Winnipeg nirwak tao sila hakto Amisuni kong ino ilove hakbit tamaan itong ito at jiging ito nino nunalin ni Tana pisakya itong niloanaw matamaw nga pigyak ni haktoy Winnipeg mo takwalo ilagizaw mi mata tamaan ni Winnipeg ni Lucy Netzer azorek suizi takwalo dusazi suzi makpa Angie akamak Ammalo, ino sila resid, Noel, Halubjak, Linrad, Ammalo, Christine, mami ana, Christina Best, takwa, tikisi makataw misui, Ammalo, takwa, Arviat, Nichao, Sizak, Dingi, tamani, kataw mimata, amiswapi usui, ulla pigyak na kakautsuti unno sa kikakain na lang mata day may post, Tommy.

0: tako government to ka kuninga to ka pa ubaru Winnipeg ku ikana yatingin
1: eh amana a ilau zo khang nitu kise ni jona si khala me zo tunga so tichi ka lok to Winnipeg anuna li pau zak pungin ni tunga so tichi si mazo kise ni mana nalo nak to ilagi sa ulang mga ta pinga chirmi ilagi sa ulak palai zo kise ni mama na pui ko to ni okha nuna votung a vikon ni tokhanga gloria uluk sitamani miso ammalo kivalik inuit katuji khatigi ngitan ni tokhanga kuno tatui ni tamani miso
0: kuvena tia kutamanna kayusiti to vallema so kai mo gulua inu khativu suri mami so ga khamata attuk to ne rishima yanginni
1: unusa isumaksok si tao kay nagmatakis yan ni kau pa pigyat kan nila ako eh kau pa inutulot ti ilove hakping ano la ako eh rockside ilove hakping ano te kani in night makutuilo ilove tao si masuwi te ma ulapit sa kaya pata sinitap ni mo terlo kay nagigyak tula ako eh te maliunno sa kau si galang milo te tacho mga Saint Vital ilove hakbimo te kani seven ngulo aktoe nutagay piara ilove tao si mazoe taman na isakay kalo haupa okerlo ki sinitag bimo mamisak ni kala mizoe dako mamisak ni kaptid logi agnay ang uti katimakat tangin mata te manawa o kalugjak ang uti ni katimakat kala akto tanalo Linrad ammalo Christina best agnani logi pinaka ni stay ma matuwing anak sa ubang mata ilong natin katimatin nagi ang na yung utilo te how pati may lakto e malo taman na ila ulam malo unno sa inutulo ti upala matatak ilo vihak bin no te ma pingatsir mi utikan nila akto ko kikutuin na kanulo taman na matuwing ala ako sa mga upagumazon o tako alo Winnipeg mi amiso mi mata inoy itong nga sukti tao mi zoe malo ilang Edmonton niyo tatama ni kataw mi ma taman na kasi si Valdia siya so yung nakto itaka mi
0: ikuro koyan na mi chui sa ukagay akong nakabi kanwito ningin ni tawa ni ilin ni tusaka bakakkan nila tusyobo ko kawin ak sila ako mo
1: ay nakakuming ay tami.
0: Ulo katiyan. Amiso wam matila at doktor si mayo tamatu mga puwat dun niyo katalok tuno out dakti to warok tui manoyo teme tiluta isumagilu ti utamakwa utidawang tui nipakang ikin nagalan niyan. Tusakan na kain na rong mita.

0: pigi a kāne a rewugu a ti a maname me o tō mga api.
1: Yes, Tibio. Siwa go?
0: Pigi a kāne a rewugu i biatinga ni a maru name me o tō mga api.
1: Yes, so kai ma, aksion. Uwa nga Lavinia Brown, kawe mai au ikusau yung a ilang inyong nunavut siduani, inuktun atara nukallam. Amma kangasana me o taublunga tamane nunavut iluani.
0: Kangadi inu ni kuvi Lavinia?
1: Inu lao sima yung a taavane tukalo o yahtong, 1947 me.
0: Nami inu nappi nuna dhagarami ubaru kangithini mami.
1: Inu idlang me sunate kangithi me inu ulao sima yunga tike gajuam tungane taavane tike gajuamon kanin na seo yuga lo kise ane inu kutun atiling taluin ikaluin ngungito taluin taiman na taiyao yuk taina nuna lealang sunakangithong inuulaw si magama taimangan ata-atagalo, ana-anagalo, kimuksatid lukin, ana-anagalo, ikon siyudang na kami uwam nin, amaksune, nutakala amin, tamane, makupalong na ukiuling, angayulaka, angayuga, sangan ito ni tamane, si tamane kay ukiuling taipsumane, ikon siyudang na kami, ana-anagalo, kimuksat kun, ikiubluting, nukaksutik, tangmaksuting, tamane ini ulaw si may mga iklulu at kayang ito siya at kayang ito at atama ini utilaw pa na kablo na ito atilig Dawson Inlet
0: kisumili siwudda pa mi ikaw magigakakpin
1: ikaw magigakakto nga rin tama ini ulama Tavsiman 1947 ukiwa alukun inuugama atataga sunauvauna tuksirahtau yung igduriyazimun nukuyau yung pukistilingi tuksirahtau launamman ikayukteo kuyabluni tusayuuluni kanutuena titikkanin agyakteo kattaluni krimuksikun ukiukun taimanna sanayalauman inuutidlunga igduriyazimunaupuun tamana kai agis kitipaluane nunguane luva September 1, 1947 atataga sanayalauma pukistelingne igduriyazimunutaklaang utidlunga taima pirofsalirama aulayi kattaftaga igduriyapu paanayalu inuidlamme pukistelingme utaugapta ititaulaugapta kanay kaning ikiyatong nuna lealanon suli pukitili loven awan ikanang iglo kasyuting tao na ikanang loo

nagulu yerosun inna ulagaru asung ketunga kaulungas isu maju migam kanu itu awun nakslu tapa langayuk kaking cerong majung anak-anak kangislu ada ada kangislu anigu misi masakisu isu maju migeribunga ada teriaru yung masakai ada ada kenok tuaru yung arigo isu maku yurak punga nukari ngarau tenggongannya ada ada benic nukari aksurau tengga bahkan nakat juni nuriakan ni isu maku yurak tengga semajak iman ninga vigi yumang itu kujari lunga pakkajaung ikanga piyun naksi bunga inyung nilpit jak taung iman nakuru yang ikayo kaya kakun nakpunga iman nailio kumatlusok taunung ngalak si magarawang may kamasunaw pa atuwa may tildu na iti say matifay tayo ko lang ayok kaki inyuruak tildu sunaw pa inyusungak tildu tabban kanyarukunan iyong nakarawang nakilu kanim makarnam may kami inyurisaw tinidu na sangitun kumangisay nakon tamana niya iti say matifay mitukuyuhin na Seksi-seksi ni akakaw kanaklo ni. Dahil ko ali, ang ayok ka ditak, atata ko rupo nila, sa imati-seksi urakto ni, tukura ko si mga anana po. Sa imati-fo ang ukor ni. Inyo yun ng mata isumarama, nani yung makuyilaw tak, kinakuyakataraw ni, pidyo tigidlugit ni. Kayo siti tumalugo. Taman naru aksion nak tu ini ani gumi si malam ni ngah suku si unit ini. Iman nak ujari pigi tu ini nak tu ik pigi sungmi gam matang tak ik pigi jauh ik keruas semua. Curik pada taiku kau sejauh yang marik tu. Tapi marik kini rasuk keruas tu nani jauh rok tu berinu yun nak tu ini umat. Ang ayok kakasuri niyo tigil. Kuya na rilaok tunga katangutika. At atakakatika ila inyo yung kawin yung mayaok ko karwaso na nanilita na ruyaw duting. Di sa mauro ako. Tapaking unikadaro ako. Aka ako. Daya ungatani. Ang ayok inyo yun na may sumar. Kanila ang mayung ilag katapa. Nung wakpadde na ilagibukay. Katanguti, kaisumagidugit, katanguta kakannak tungagok si maramigama. Tamahan, kanaya katta. Kiko si kubututaro, ilin niya ang ilaw kang ningin ni. Atuwamut. Atuwamitso ni tusaw maglakkaro hakatta ilang. Kinakasi kumako yung lakkaro aslungaro, aksokuro ang itlungaro. Kuvasi kuva kunna kujua ni tämä ni ilinjängin niin ni taunungat ai pagar onni kuruputu atingi taako kaujima inuviksiuti ni juti taakse matuti tera vuoksiuti tiko kini paruja kuijiu matuti asui ja taunungat pinja suorasti tuinna matu taunen ilinjäluta taunungat tera vuoksiuti takunakkak taakua atinga tikingulukpangi Unruaraarungit maanisi saimatti aikkiita maanea kohluti. Taimana rianni tukatuinnakakakaruakpo ilakujuhani isumallunga. Tappari kinnunneanguyaksuta aullakajaksilluta. Taunnunga katiki simajattin kallunaati tuohunnaktum ikajoktakatsiasi kallaraumikama isumagisimangitsiaktunni ikajoktikineakajaksak. Maanilu mitsimatarin miutaungitsakalluni. Awan king merong meurak sa yawl dun magkupo. Kalto nati to akong naklo nili. Tapos ako yung gami ugtok ako madilaw matarafu tako. Apo ka katang na mga ukaw dito yung naklo. Apo ka tuwin nakpagluwi. At atawin nga inyo-inyo na nga nilaw si mga mga miti matarin milyon ni. Para isiun ng mga dun ni. Dahil may dito yung nakatakulo. Asyo yata ako ugtok umayan ni makukot na ikon naroon na ikutilaw kaklo ni. Sibudlak pa mo tabunga. Tara po
kuarami kiuyaulluni siuqaa tappilqaawiq paallagunarluni muqautikaqullinani yaaluqeqquqpaikku tappali tungasukkami uqa sunaubunayangmu piqataatigusinnarman uqa sikautigilluni uqa quqqaungitaqaruanni annaqaqaabitamaani kisiani anaanaqaqatigiñgitai ataataqaqatigiñ takuyumalerluti qaujigiakkannerumalerlutillu aniligaallutillugu anaanangalluqanimalluni takuniatuinnarlutigu qaukpangorpa ilatalafuukkulluunni qaujigiarnaarlutigu tappali qautillugu talafuungiinnalermata uuqturauqulluarlutigu kiuyuqarunnarani unnukkannertilluguluka uuqturaluarmigat nipiliorsima tuinnalerilluni kinguningagut uuqtulermigatta qauqqitsillugu qauqpaalerlutalu tappa kiu ileqaluarilluti anaanangallugu ippaksanga tuqurataaqluni takuinngutsiammarigumalaukalilaurakki talafuungillu pisimalerattigu maaneilerluta qaujimaneelerattigu titeqqatigut ajjinnguatigullu qaujiqattautilaurlu takutsialaalerattigu taimaalluta takunngiinnarlugu utarluta tappali uvaniileqaluarlunga aksoruqutikisimaqquiyingitsiartakka aksoruurnartualugmu tikitaulilaursimammiyunga taikkuninga pitsiutaqarninne qaujigaluarlunga angajoqqaavineqpullu isumaginikumu inuutillugunani sijarialivinigugulluartunga taikkua tamarmik angajoqqaavineqput qanuingitsiarniginni qaujijariaqartuvinigugulluartunga ukkualerlungalu aksoruqtuaulilaorsimagama sajuqpasaaqpalerlunga nilliyappalerlungalu sunaupa aksoruurnalua siangitsoqulugaluarluna kingunigagut taimale aqaguttuta ilinniarna nuqqarsiaqillutigu maanilu nuqqangalaukagumamu ilinniarlu nuqqaqaluarmata tamaanailaurlula juuninunguani taununngalilaorsimagatta takuyartusillutigu ilagiigalaurugtigut taimale takugaluaqattigu piggarnaluaqunnailaumaju kamanaquluiaqaluarluni nanilaurlutigu pinasuarusi tumaqqupalu takuqattainnarlutigu tama midu nukariŋaartainnerillugu taina qaniginerpaaqa aqqaagunni maqquunni nukariartutuinnaqaluarlugu inna ulermi makkuluangitsuinna ulermisut taina angajullerpaa angutaulluni iqqanaiyanngilerlunilu kiinaujartaartuk saunnaramila ataatavino nga iqqanaiyassuiyarnu najangittaakku iqqanaiyarluti nukangasu naya piqata aanniasiutiulluni piqata bisinaseqarluni nerivvikulu imerviullunilu nukarlerpaa anguttau basimi aqutiulluni qitunngaqauluangittu maqqu taqitunngalitua nuliaqarluti taikku piqata qitunngaqarani taikku najangi ueqangittu avinnikoqquurillutillu piqata panneqarami taimatuugilluni maqquinnaa qitunngali ilaqauluaqaalungittu takusima tseelertavu amma tamaani quviasukperujukkanneulermatillugu ukkio naitsifai nunguani upaksimakkannilaukalaurillutigu taimanga taimatakulaurunnerlugi talafuulausiuqaluavu talafuugalangikkillutillu isumagialugunneerillugillu qaujjiviginginnakki aksoruurnaquluiyalaukallerluti tamakku isumagiqattaqakki ippigusuksimaluaqquiyingitsuugaluat qaujiujaqululaullersuaquti ilaqarnivinermani iluarsivaallerunnarmayu ilakuoqquiyiyunneerlutillu naamatsialeqpungali qallunaaniittumpittaunani ilaqarlunga maanilu ammalu inuusinni ujjeriggummigakku vaktatuqarilaurakku tamaññiñ arlakluni inunnillu qallunaanillu isumaqaruluiyakkaunaqquummi.

0: salung api winak sa uro ako nang minu ipiga tu salung ako yung maluro agbiak ko sa tuwin na uro amal uwan kisiyani tu sa akatang naka pidyo tigil ko na kituwin na unikak si mayo aksuaro atutakang mata uwan dahil ko ni pili okpag kisutuwin na tiyama kuwean akto na kuwean ang ito ni luni aksuaro atutakak ko aki unutamat ipili ako tinidlok titiin na wayak po nga. Unikakto, tisinaka yung lunit. Ubalo na atoktawin ang mani unikakto, aksuwaro to sa mga rewagkakin. Imay pala oktura to yung nakto, tamak ko aksuwa haruingin nakin. Kisiyan ng mani atulatakawin ang mani inyusong mani. Ang unasyong niwin ang mani lunit. Ilok ko sa kayawin ang mani kay makanak. Ang uya ka doot din niklun ni atura okta o kawasyo ko itiaklun ni ilisang natya siyong umat siyong nawa piyutun ni ngitiw at sige parwarawang ng mat tayo makkan tama na sitsak padlayo ayok sa akong nakpadlayo ilayok ka na yung ito layok tuwaro yung sa uyo gara tusak gunak pang maila o kagkuhat kisutuin na kituyo arawang mat tayo sumanila kikituan nyo rawang mat kinumukin mo kwa sa inyo si Wino. Sunaw pa kikituan nyo ka rwak tiliw. Kinaw yakta ayong narwang ng ano. Sunaw pa ayok tuwa rwak warak tuwun. Umiakaw sangit tuwun. Ang iparuk tuni. Awraw takam na ang ilwang ni kumu. Sikito kam na ang ilwang ni kumu. Maan na di. Akakakinang nasaro rwak tiwur. Aksokong nakakatang mayaw. Tayo sumani yung aklan. Aksokong nang ituwa rwak kuyilatang. Igluru ukku sigi ako magutti ko jaddu zume ar zutu inar lugutu ukku sigi ako narlu kaum makugutti kum angwa ga zulugutu ikidiluni namunga ko magutter inga kajuta ka onnarsilluta kisenel qawi magaru artung ilangitta aksoornartorsiop atungaarlugu kisutu ina aksoornamma taiman nasima yunnawiyu ajigi ngitchun aksoorta qawsiungut kuyari jaga kakuktu ikayok tigi kung nakatarong mata inyuin mauni ukaw si tuin na umitik tawaduk tamitik kubianak sakarwap kubianang itlakarwap taman atuta kakun naman tusunak tulu tusunang itulu takutluin upangari kuyari si matakarwap kung inyo katin kisan sakutip pangimiyaka kayo luwak pangimbi yung aro.
1: Iya.
0: Kanuita yung itiaktil yung aro. At lahat ka na itakbigayan ni. Takko nung aro kamagayan. Kanuita yung ito aro yun. Ang kakayaw yung nututay ko nung aro. Ito yung minang ikarwakso na ito kukpadlihan doon akagod. Nukaktitik sa'yo natin. Dahil may nakurusak po. Utakbik sa'yo na nito. Pigyakan na kumaro na inyusibin ang kinurlong may manitiyakan na ang nalo. Inga kawalangin niya ito ay nung mataman na inyuso.
2: Nuna man na upagtaka ilisang naktong kajang nalang milo ay ay ay ay ay
1: ay ay ay takwa ulumi narakoyevo kuyin na may nipiliw katak sa mayuwi, kuyin na may nipiliw roktuwi, kuyin na may ilisi, naragong nakawasi, tema kaupa, tusakan na kanilagabago, inuukatitin ni, kanwito na kasimayangin ni, inu na kasimayangin, tamagkwa tusang nitsapan mata, kubayanak patun, Udah kat dia nak kubun, tapi kalau

0: mata krik tamangat kutrami tu sakpigilaw na at yu ino to hak ni nun avimi kikatok ti nginni pisimayok kadivik nun ay lima kawamakwa tago katimay hak dito sa ngumata mata to sakat sa haravi ino to hak no ilinga yumik kayo sigun nalakotit.
1: Okay, na kung may makialok ilan yung ito pa yala kung niya alto sa kasusung isunga kana talo sila tani hatalo sung ulak sunga akik katok tisya yung ito pa lo yah talak sunga ane rin mila yung misunga lo kisya ni una ulo June 15 tuwak tita umasung ulak ma inuto kay kamagayaw siya kaya hakningin ni kaya hakningan ulo minaliw si mamat sukat siga lagu tiyo sa ngot sa inyo, ilang itak kan luto ulungan ni sukat si titsi sa ngot ito ikaw drama lagi ilaw ito eh. Si tamangan niyo tilugo ula ako may taktitaw sa ito yung tukay katigalat titaw sa ito yaw ilaw ito eh. Piyat sa pityo tigit sa ngot tana ulungan luto atok taw sa ngot ito ilan yung ito galwa.
0: Tagali, nung nalinyato ni tay may lokti si hatagon sa to inuto kay pichata uya hangin ino ilinga yun eh.
1: Tama na kaya kaso tako hatalog mo yung Facebook ko.

0: so khachi ti tau kai na hatta tuak pata una puyo khayang ita ata ata ilau jaga o khau suri sima janga iu to hakoi mo mangila gela se mamma khunul la gitsone ane ave me tau la gela sima yo ane kami utari la sima jaga ane kami khayerman kamagi jangwe na ge khalekman uno khau suri la sima janga in to hakoi me to igo to khutsiang ul to inna to i anak tiri ulu to inna to i tahan na pui ugun nang inna ko hanu ke pivili maangano ani kai na luti una to sa ya pe kai wala kai na lugulu ne atsalo ako namu gala paskulu ne namu nga vitsa hakonak to i tahan na so inu ya inu minna mata anuktiri mata anuktiri ulutu ina rea hangi mata mahai ti vini aloga me mahai unung alun igak pi moe ti tau kaina namu walang sanek pala uktu kaina ti tau unna patuak pata tako taga ipigi jau tsiani o ilanga
1: tai meitiru mata tamanna kaiti tigi ako te igavi o mata nakok me
0: ya nakok me tau ilan yung imarito tamatsuminga yung tukhay nung nabi me yung tukhay katinga yingin nyo ilaw tuin na sima lauk sima galuak sunga papi snowball suman kingu ne hakpa ma inang yaktaw ya khalik ma kutra me ulo nilo yu yak suni uy manak tuin yu ito akpata kisiya niyo na isu ilo tagisi ugilak tagali asiga no gaya hakotok sima na tuya at sama gaya hatta si ulo uvan nila hakotilak na suni kanatao sila tano ay sima sungulak sungalupi nga suni takhiyalo ni tanali sumaksuti migako galuak tilogo tako katinga yeo hatika nunali niya at sige ngito ni pimimata tuki morti si halat sultalo pencha man tamat suming ay nakatit sila uksima yo mata ano nakme inyang ila uksima miso ni katinga yo katigin miso ko luka sinapalo me lo tungali haksunga Luis ako ki Brown lo ako ni katinga yo kati ulak me yo Hudson Coast me piguchi me yo unanuka ang unakpa ano haito Elijah Gray lo kang sumiyo Norman Snowball lo kang soldier me yo inyang isima me yo li pasa mik tai ko ina ni tau tikata sima yu asing ilun to khau khati gi sima yavo ela ela sima yu im to khau nak mo pikalo lak ne mo ela khayak mata a perso rat sei ki la lo ino tra mi o ti le khalo dan Benjamin ini gi lo yang ani ina ini khalo to tak ka ka perso rat sa hatta so mi yu
1: mata sila tago wala piti lewila ino to hangno linga inna to wala wa mea pe yu majagi pinaswa o siulo yu min tu saksa na la yu mata ino mare no linga yu ino to hangno katinga guti wala ila yu mata Montreal mi sunamo kinakun lo aula to ni manga tu sa man la ringi natiko tawani ha tawne gadi taman na unika usri lo to na tai
0: ia unika usri gon na tagamanna ta ka regional help work ko ilusile gi ko aula chila o yita matsuminga tan hanok to ga so rat in to khailo pitsa to ge ningi ni hanu ingi se ge ningi ni pitsu tigi tsugo ame su in ka nui ge hakmata illu inyak tuit Nunalini atune tingo matsiyui into hakku vitsamik. Kisiani kiinau jäi pitsu tigitsugi tamana ohumaittu kalla jo haluumat. Kiinau jäi kavamakkune pigiali tahan pinjailu tällä usumumakkune alo hauksikas vaksuti. Nuit saka luak pata illu taanna, tusat siellä on luak pitu, maki vikku, atuinne illu sak me nappai giemi. Kisiani, nappatuinna ka luak pat, pinasutti hageali. kamatiaro na lang ayon ni Hao yung matsiyato ni. Tahan na taga inyo'y kasuwaga inyit pinasugat sa uyo ni. Tahan na pinayilog na palo sa ngumat. O Hao si tuwin na ungin lo ni pinayang na uksi mga aklo ni. Pak na kasuwa hata ula uyugot. At siging ito'y timi. Tawa ni ila uyu'y kayo jikulo makivikulo. Avatak ko kasa. Illulegi kulu tamakwa kingu magiyai pitchu tigi chuge atigi ingi tui alla gasei nappasimaya halat tui nuna lilimani alla nuna nginni intu hakku viuso hatsivitsa nginni hanu ilu fi hang tagau hakai na anu sivullimi intu hau yi su hatsivitsa hangilo aktui katik fi sa hangilo aktui Tai mai tumi allei nunangin ni tai mai tuli tsiaqalu mata anya sirte haqsutillu iyaqartutuillu ippigiyautsia iitsia tamangammi kamagiyaugia haqsuti ippigiyaqatsia suti iloqusiminillu atuutiyuni suqatsiti tautsuti suungu vallai mata tusun navartualauyu kisiani runnamigatta tamatsuminga hanuktu khatigi luta otakhe khattautingi luta minaumi uti khattangi luta nappai gunnatu alutsuta galuaksuta una kisianitaga kamage yautsiagea haknikunginnu anakkami anakkasimalakti taktatsuminga illuilu ane ippigi hagayali ilang atsigi khattalangi mimmata kamage yauningi Imminak sugun na tuillo, ninni sa illo. Dei maito sugun mata. Atsigi ingi tuit. Hanu ilok tau gea hak nengit. Kiinau yakulo. Atsuok titaulo alat nengit. Ikmuta yaamin illo. Kamatuina gea titaulo alat nengit nik. Pikkalugal alat suti. Uimaya gea hak natupalo mata. Pia gait. Makoa pisugi oksatua pit, suungu juungin naalukun nailuk sutillu entukhai, tigumiagia linni, peakaapinni, tamakkoa galanni, atsigi ingituni, ippigi jautsiagia hakninginni, nihikkulu, pulaaktaugia hakninginni, usuusugi jautsuumigia hakninginni, anakamita iluani, illuiniangninga pitsutigitsugu, illumio hatimino sujub hitsi titaut suti kukinga titau yu yalak suti ammalu kiinau yai pitsu tigitsugi ilamalu alak mataluni illumio hatingi atsukulu asivattu nikunginno tamakua nukha hulugi hanuktu hatigi nimi tamatsuminga uhahtalau yuvugu
1: nakukmiinga imata Nalunang ito amisuni ilulilivini o galua katingauti yuvini inotuhai ipigi yau tsiagaya harningi nuilinga yut. Kayu sigi alla kumago vipivitsa harin na galua kututi maata.
0: Okay. Amisu aluni pita hakmata sivulli paamele ullo haksuta tukisi matsiaga suagaya harnitini. Iuntuhai hanu pigutsaugia harningini asuila isumangua lukluta. Isumatsiangua hattalukluta hanu ilogea haktu saumangata, hanu aulatsagea gutit saumangata ammalo. Uhau situina ungittilugu, piniangne hakuti ulaaluttilugu, tamakkuninga atsigingituni saahaksuta, uumajui atinginni atihaktitautsuta, hanuktuu hatigii hattasuta, taakua sivunittini nuilaktu saumata, tusakti sigella la khongata ko atuina uli tok pata pitakti te ulanga la uyu gatta tusak sa goella otigi go magala la meyakka
1: haya mata manna ulangi te hawe magal waksu go ipinak tu paro hatama manchia me vallo inun no ilinga yui cutting out e walo hatama ta inu inunangani cutting a haye lut pale atuina te uya mata Joyok me vitsa hangini kun ano lajau hattattu amiso aloilla galoa matta. Joyok me vit. Tamanna utak palea honak me yoga loa inu inu nangani katingana.
0: Lagitu tana taga uhaus gilau tabu lagilau meyavo yung tuhau misuta ilang ipika lutui aulat salo hangata joku sagutikisiani wajak me yoga loa amisunik sa yung tuhai ilagun nagayak tu yalau mata Montreal mekisiani katinga sisungulak mata suke magalo loa sivunik mitai na katinga nagilau tabu jun me Ini hari ahmad sulua viuluangin ningani nunalini nama nari alodi ini liang alodi pak nari semat sauti gilui tema hunak tu.
1: Jai.
0: Ami satu inalun ni lule kagalu waktu lupa fungalima kagalu agunna uti gilu waktu kesiani pivit say semagit suku ini kaiwal lagu satu inamin ka langan megatsi la saul langan megatsi mana le tei maulok tu si yon kisiani inu inu to khau khatikani te o khatai le khatang nei lu si atsu go to agotsi o khagoti o khagote khago masungung e mata ila mini namung a vit namung ani ar mata su yo ni ar mata u falo ne o khagote khak ne roma su yo gella ni ar tunga exisar tau ne saul ar tunga Puttanga litui naruman litui teimaitu mata kisiani ifi untu haulettuti isuqqiluksi magia haravi taheksisi matsiaria haravi pinasuavaktuari lauravi tahanna ippigingaariali immini sanatvangaarsuta asivunninga isuqqixuingaasuksuta siungugatta atsuguleqatarsuta tahanna ipiqariaqlugu immini sibulliutigia hatta riuksaria hartugu intu hautsuta asittini hanuingi satsalauppata teimaitto unaktualumman immini uttuutigitsiakunga tamatsunga tukisimatsiatunga kisiani sapilutteilita tutsianikkulu tamanna tutsiakutigi hattalugu nakukmeingai aalik
1: nakukmeimagialu uhaalakeinnakavi
0: yeah alright
1: mm.
0: Goodbye.

0: 等一下，
1: 阿丽，今天你姐还有阿爷我是亚洲人阿丽，
2: Taka mitsane ano kilo ni 20 mik na kumini nga 6 mik tila ko sa nikiloak. Tat si kun na iwala yalakto ulakot na kuya lakto na kumini nga 5 milo ni umiyoyak mi. Mini kun na ilakto ulakot na kuya lakto kasi ani sila luli tuwin na kaya halak miyo. Tat si kun na iwala yalakto ulakot sa kinagmikano kilo ni 20 mik o kone haklo ni 10 inutuwa mi. Sila luri kalalaktok upaulo ni minilo ni kisi ani ulukot minikon na ivalia laktok tatsikon na ivalia laksuin na ulla.

0: Kauhi berlayar dekat tak ayok nak ni berlayar layak si mangmat. Ha mungkin layak lu taru Quebec si di layak lu taru Edmonton layak lu taru. Tak ko atok si mar dekat tigo. Kauhi madjo milik tigo kisu akik suka kau mangata am pang nagi aku mangata. Taman nak kibat lang mewenu taman nak atutuin lang mayabun.
1: Tema NTA kun nipili risit. Kivallik inuit katujihatigi kungin nobili risi lagi zaulang ammata kisiani li khatshiu vatakwa inuit kivallik mingaktui ilaulang asu
0: isimagidok takaru abudli siktingin ninyaktu gillutigut kisiani 35 mullatang na komut teko ilagi yaujubini amma tallimani makkuktuni ilautittini agatta tamani 15 ninyakwaruktu
1: Kanok lo tako ilagi sa ulang aso yano ni kyo kung nakatako ulo yag kiti loke.
0: Taman na ato katak si maragati ko si wala pa may ilubik kuing mura ang tateko inyo tu takatak tabo ilagi yao yut ama kau pang mura ang kikutu na ilaw yung mayut kati mayidlo ilaw le katang ming mata ama mamisang nagtakasyong ulo ni tako ato kayuk kati ko tema taman na manituin lang niya mayabu.
1: Tak kuat lo uvikait ilaulang ammi fa.
0: Tadi mana makuk tu ni marik titi ni aktu. Ika yok teru tiglo indang non amma pi katang ru tite ma ilin ni aktu mak lo tiglo teme leong ni aming mata.
1: Tak kuat lo isumali riziri lagi zaulang ammata ni jau si zakti lo taman nau kau sri kalagun nakovio.
0: Ilan ni ika yang ngui aktu tekat tekat tak aksi kong nak tuwa. Kurang ada, soglo naglo fast lek til semarawat tigut, ama ingat tigo kita pak naksa katak semagat, teko ikayu takatam mata aksurong naktok taman na puikok jumio semaraw kaglone imene kamagingat jerao klut tema pekatam magat, akbayamio ni ingat ni tamong kit semanyak tigut.
1: Tak kualo ilahilun nanti apa valut tu vini kalau nani ilagi sahuk nangi mata ilun nanti ati tak kua kivalur mitu ilagi sahuk nangi tu kanu nilik fikir kumafikir.
0: Taman nasi budak pagi katiku kivalur mut pelu waktu buine pegmut asingin ilubik kubik takaguruang masih cuciu mepigi waktu nainat Moose Factory Clearwater Brandon nainat tamak kua kadek. Isimagilok takalo ako kasi ano yung masiktiw tao ningin nyo taan na pigay ako tigay yung magatiko Winnipeg.
1: Apek ko titsa kalawa kung niyak tong asingin niyo kausi tsa kakan niyo kofi kausi makusi ko villon ni tautot ni naalat to ni.
0: Mana akik si mati ako ilang may maayaw at siyo yung gitlo taro ang mamisakti isimadagajito siya yidlo tamak ko tamang wakti si magatiko Teko ilaw yung mayuga doa suri ilaw yung maluti paipakot titakakun na kayakto ama ubalun ni ubatin yun o kaharuti tema ilak ko sa kakatakata kinguning ako pitakakan lang niya ako na kayakto ilarit tao
2: Tama ito sa wikisakta wot Joani siya kumalik tama na nunavutunga wikunun na nilawot min kamay iyo katakta Pilih yo yo la nu na butung wabik kunun kalau kata kaktil lagu tak seminggal CBC ni pilih yo Teresa Ketchuk take ni wani pegmin kau yang nama ialah tema tak kau ialah temani ialah senat tele aw sangmit kan sangmit mana ulu kilin nerveni Ilin naranik pala lao mo telat, takwa 22 ngayon. Ilin naranik pala yun. Di matam na CVC ni pala iyo. Sa mga kos, teke ni tulo lao man. Sa mga aktiwe.
3: Day ma 2026. Ilin nagani ha, to grade 12, may mani uluyok ilin narani. Darren ikakak kina ilin nega nipa
4: yang napud Darren ikakak junior nanok ilin nega na katoyo
3: tay ma kanok we anak tigi ba ipinak tigi ba
4: kingo higa kingo bagaya kima maga ni peni kaya lao tu galoa at na nang mut kawi mang itap tinne tikitaw ga la lao kima gap ta na nak ta lao ga laksuniu ngataga ka lao suniu ikping na loobik tutam na ikping na loomut ikpigi yuyak himang itong lunit imakaking ubagut ikpigi nelihaga kataman na
3: kulibutit tuho malaw yuagapta haki giyakto kimalaw man namim na ilin nilaw kimagalwak pa aman nami haki giyakto kimalaw galwak pa
4: Thompson may haki giyakto kimatik yugo haki juhe rehuga ay yogi takhimagalua gabute kumani kihe hunau ban na nakang na mahalau taguti gihimat talau magu ikigayuk tangi yun ikiyaga kagalua tus tuyak takti yugo teikan ni kau iwan de lau tugan na nak talau na man
3: tuhau mag tuharap ta kubener do akhimabok cancer kare kamaku tuti lugi pin nangit do akmat kihene ilin ne gan ne khatau man ublo me kuwer kuwer na jwap
4: e kuwer hu the ma tu gut kuwer ho katigi yo yo tu gut na ni luk ta ma ong nik tau ta gap ta kawi ma mat ta nau ku lau manga ta nau ko khima manga ta ku ya le yo khima yu gu mat na
3: sikati ku sugak kina ilin ne gan ne kawa
5: Paniga ilin na ganik to kukik kusuga.
3: Wakal lang ate kokto mo.
5: Ate sutya mea kok. Patilok tangan nun.
3: Anana lang ni ate kak madublo me kubayanak po.
5: Kubayanak lang to. Isuman nakatak to ilagilok tawo. Taiman na ilin na ganik to kaktilugo. Isuman nakaw yun. Tagwane ako na kaluang mata. Kasi ani, pianik tukulong makuwe anak. Tupake akad jahon na ipawo. Kautamak, maka, sanagi akad ako ni kasi tupake akad lao pindakatan na ipawo.
3: Ilin niya kan na kaya na pa, luaw lang na pa, kanupin yung malak po eh.
5: Ilag ka amay, kasi ubang amalik kataw kaya ka humakok to nga. Ilin na kan na no ga kan na na
3: mat na sikati
5: koyan na me
3: nazi your last name ayo katra yu ba ko kakong neki hen
6: there sir for
3: tam na Bernadette saw me ibalo adru ano ta Kaya mago panekota ilin na ganik to kakaw gabit kina ilin na ganik pa
6: Ledo makelango gatsa kalutsa.
3: Kano ikping na kauba?
6: Ikping na la, amay. I feel every emotion, so happy for her.
3: I think, agjilil tau gerangat, ami hutsia me, agjilil kita kaubata, kowe hutsia me, akmata, kowe hukatau buti, ublumi.
6: Yeah, I'm very, very, very proud of her.
3: Anak-anak kutit, ikaw makaw gibag ka.
6: Yeah. She, that girl, there's nothing she can't do. She know everything, everything, everything, everything. She excels everything.
3: Anak-anak blutin lo, atatau blutin lo, nutakak no. Ayaw ngin naktakpati, ilin niya ko blugin nutakati.
6: Very, very much. Every single day.
3: Tupare ya kaya kang regi na kuti.
6: One down, three to go.
3: Okay. Kowe ho patigib aptigib.
6: Thank you.
3: Lucy na ako. Graduation to grade 12 to 10. To tabani, kinadi, lipili, minegan ito.
7: Yang utara kaden. Kau pa yan niya.
3: Kano ihumab.
7: Uy, maya.
3: Ilin na nang mutaw ayaw, tuwi ba put?
7: Ilay. Ilin na ganit kima sa tipitaw na kama.
3: linnega nikhimabe
7: now great

na romata go o ang na romata ni 20 mit uni ni atamani 10 mi go ma ni talor do ameli unok no ye na tu go o ang na loni go 20 uni ni atamani 1 mi loni alla le pele o ma to go akago o ang na romata ni 20 mit uni ni atamani 9 mi go ma ni ok sok to lit unok second nang na tu go o ang na loni go 20 ni glas ni atamani 0 mi loni akago second na romata tu go o ang na romata ni 20 mit uni ni atamani 8 mi go ma ni Akaluktu Charlie Unnuk second and Nartut, only Nathamani 1 million him. Akago second Neromak to go. Oang Neromakani 20 mit, only Nathamani 9 million mathonim. Korlok Dolit Unnuk second and Nartu go. Nigeloni 30, only Nathamani 7 million him. Akago second Neromak to go. Nigeromakani 30 mit, only Nathamani 11 million mathonim. Tegwata koisle temen nena sigiyawila tekine kacang meoni unnuk ama kagu.